0: Yo, yada Onyankopon ase ene enkwa onde ama Sabre Apostle Kwati on that the bride of Christ. Ano Apostle aye credo nje ne ye besre na ya frɛ onua. Okunu oyere. Na yene ye kaka anso yakoso ama fidie no ada Adom 106.3. Na ye Onyankopon ase mo a efa paradise ene asama do ho no. Ne nto aso no a na Onyankopon nipa no na edi animi. Still na no oka ho asem ti mi se Awurade adom itibia me no mi no nso no ebe nyira ye da mase
1: e da nyango po ase se nyango po ehun ye mabo na ene no so yesa abatua adisua no so edika ehuru Paradise akwantu hore sa ampa ewura okra ni pini pedu ani mu a abafokronkron beba na abefa ye na ko paradise amaya ko tina ewade enche yewu sa ye bedin hene obi a nyamopon aji obi a no a odin wo nyamopon enwa mu bi a no yo hene na de ye beye no enya na aji ne mo se okra no ye pidi pedu ani mu efri wi a na ye ahimie no ta efra sie ene nti ye benya se ye tia sie ye ba wura didi moja edi mo apuru sani ye ba bibia enye bia e ma ya akwa mu ye ba sum ewurade na ye toa adesua no aso afi ye kasafa the bosom of Abraham Abraham kokumu ho asem na mebe se ene ene munyana eka ho asem hu se osura kon paradise kon tu no paradise e wodi ho do a ye de efre na ebu bia so e wodi e bi ye ni ame e hu no sa die ho etie se o men ka e revelation chapter 6 verse 9 to 11 ɛhɔ no nso ɛyɛ paradise yɛfrɛ hɔ wotumi frɛ hɔ afɔremukyi ase afɔremukyi ase akra ne gu hɔ nyinaa no nso ɔmo wɔ afɔremukyi ase yɛbɛka ɛno nso ɛho asɛm wokɛnkaɛ Isaiah 57 verse 1 to 2 nso a ɔno nso ɔkyerɛ sɛ ɛhɔ nso ɛyɛ yɛfrɛ hɔ mfa nsɛ bi a mpa so anaasɛ ɛnayɛ kyerɛ sɛ bels mpa bia obɛda bia na ɔkra no ɛbɛkɔto wo mpa so ɛno nso ɛho ɛwɔ hintasɛm ɛne afei yɛsɛdɛ yɛsaa frɛ no ebi a chambers mpiam ɛno nso wonkae wodifoɔ Isaiah 26 verse 1 a ɛyɛdi ahodoɔ a ɛtumi ne frɛ paradise na wɔanim nyinaa deɛ ɛmfa ne maako maako nka wo ho asɛm ɛne deɛ ɛkeka ho na ɛnɛ ne deɛ yɛhwɛ agya Abraham ne kokomu ɛho asɛm dafo yɛ nyadesua bɛ nso afiri mu paradise ɛhɔ yɛ ahomegyebea ɛhɔ deɛ sɛ nyankopɔn yɛ w'adɔm na wotumi bɔ wɔbrɛ yie na biribiaa mɛkorɔ so na wosɔ awurade nyankopɔn ani kosi a wo kra no ɛkɔ ahomegyebea mu wobɛnya ahomegyeɛ afiri ewiase deɛ ɛfrɛ no anxieties ɛnyɛma bebree no aa na ɛha yɛn ɛwɔ yɛasetena mu adwendwene kɔdaa nna ehu suro ayamhyehyeɛ ɛnneɛma bebree kyɛ sɛ disturbances nneɛma ɛnneɛma aha nipa adwene no ɛyɛ bebree na sɛ onyankopɔn ɛyɛ adɔm na sɛ yɛkra no ɛfiri nipadeɛ mu deɛ a yɛne saa honam mu amanehunu nyinaa no ɛto atwa papa bi ka kyerɛ me sɛ apɔstle ne akaa me mpaabɔ mu paa na meyɛ nipa a message no a wopirikyi ne wɔ ɛɛ no metie paa ɛyɛ sɛ manyini meabasiriwa sɛ matwa mu mfie aduɔson sɛ mentɛ years ɛnkyɛ biaa menyame sɛ me nso mɛwu afiri wi ase nsɛ ma aka kyerɛ me nyinaa sɛ memamɔden ɔbɛbu saa ɔtwerɛ bɛbu saa no fɛ nti ɛyɛ sɛ asɔre yɛtua ta yɛte anaa na mekyerɛkyerɛ no sɛ ampa ɛyɛ sɛ woyɛ kristoni a wotua wɔsɛ apɔso deɛ wotwerɛ berɛ mɛ no mabɔ mmɔden ara sɛ mɛdi so sɛ menim sɛ mena ka ɛtia wɔ wi ase nti sɛ mamfa nyankopɔn asɛm a nyame kra no magye nkwa na mɛbɛtufo nyankopɔn asɛm ase a daakye me kra no ɛbɛkɔkɔɔ mu yie mu na ɛkɔ nso a ɛnidasoɔ biaa ni hɔ ma me bio wei yɛ kotuo kaseɛ ɛma yɛn so yɛnim nokorɛ no sɛ daseɛ nso yɛtumi sɛ nyankopɔn nimonyam ɛwɔ abrabɔ mu ɛnɛ kasa fa agya abraham koko mu yɛn nkaɛ onyankopɔn asɛm no ɛwɔ luke chapter 16 verse 22 nso ɛwɛa deɛ yɛwɛa deɛ awurade nso ɛɛka luke chapter 22 luke chapter 16 verse 22 yɛnkenkaɛ awurade no asɛm no wokenkaa hɔ a ɔse na ɛbaa sɛ ohiani no wuuyɛ no abɔfoɔ bɛsoa ne kɔtoo agya abraham koko mu na ɔdefoɔ no nso ɛwuuyɛ na ɔsiee no aha sɛ nso meɛhunu sɛ lisus ɔyɛ nnipa a nasɛm wɔ mmɔbɔ ɔyɛ nnipa bi a ɔyɛ werɛhoni paa nanso ɔwuuyɛ no agya abraham koko mu ɛna yɛde ne kɔtooyɛ ɛno na yɛbɛ sɛ yɛbɛsɛ yɛyɛ nwerɛ mu ne yɛhunu deɛ nti a anaa agya abraham koko mu koraa deɛ ɛka ɛnim sɛ lisus abraham ɔba no no anaa sɛ yɛbɛtumi aka sɛ ɛbi a ne nana no no sɛ ne nana wawu a ɛso wɔ ɔkɔ ɔnana nkyɛ baabi a ɔnana wɔ no na wɔ sɛ ɔne yɛde ne korɔ wohom a ne ɔwɔ nana no mu no ɔnana te aseɛ no gyidi a ne ɛkura na ɔ no na ɛbi nso ɛkura saa ɛba no mu anaa ne nana no ankasa mu nti wawu a ne bɛkɔ ɔno ankasa baabi a ɔwapa anaasɛ n'agyanom wɔ no ɔwɔ na ɛ sɛ ɔno nso yɛde ne korɔ ɔbɔfoɔ ɛɛbɛsoa wo yɛbɛgyegye wo so yɛbɛsosɔ wo so yɛbɛda wo fam yɛbɛkukuru wo yɛbɛma mmɔ ne kɔ yɛbɛma mmɔ ne yɔ na afei yɛasoa wo yɛde woakɔ ɔheneɛ mfidi aseɛ no ara no no afei ɔhene ɛ sɛso mienu yɛde wokɔ paradise akɔto agya abanam koko mu na wokyɛ sɛ wodeɛ wofi ɛda mu ɛɛkɔ da mu aa ɛno akyi ɛnsan yɛ koraa asomyɛnyene no ara bɛsa aba ɔbɛdi asase wo so mprɛnhyia pɛm ɛwi ase nyinaa bɛdwo asase bɛdwo ɛso bɛdwo ayɛ fitaa ɛbɛdwo kom bibiaa bɛdwo na ɛwi ase bɛyɛ dɛ ɛwi ase bɛte ɛwi ase bɛyɛ fɛfɛɛfɛ na ɛnom nso ma wonya kwae kɔɔ paradise no wobɛsaa sɔre na wabɛdi ɛda no bio wonni nwie koraa mmɛhyia pɛm no ɛtwa mu wie a afei na onyankopɔn de wayɛ yie ɛbɛma wo wɔ na afei ɛda kɛseɛ no ɔde wo kɔ mu ɛneɛ wokɔ a wonsama bio ɛne deɛ wokɔ a wonsama bio koraa ɛnyɛ sɛ wɔkyire kwae ayera wo ne awurade bɛtena da biaa akɔsi ɛberɛ a ɛni awieɛ na sɛdeɛ onyankopɔn ɔteɛ no saa na wo nso bɛtena da biaa wobrɛ ntwamu da ɔhaw ne amanneɛ awerɛhoɔ ne kwadaa na biaa ma wo so bio na ɛhɔ ɛyɛ ɛna wo sɛ ɛhɔ na saa mmereɛ twɛ wɔhene a ɔbɛba wobɛfiri hɔ bɛba a ɔba bɛsesa yɛ nipadua yi a saa mmerɛ ɛwuo na wama yɛ nipadua foforɔ a ɛne deɛ ɛbɛtena wɔ da biaa wei ne nsɛm a ɛsɛ sɛ nnipa wotow a wode hyɛ wɔ ho den wei ne nti na ɛberɛ biaa no ɛsɛ sɛ onipa wobɔ bra pa wei nti na obi yɛ wadeɛ a ɛni sɛ wowodi akyire wei nti na ni sɛ wode biribiaa ɛhyɛ wakomom na mawakoma mu yɛ fitaa ɛfiri sɛ wobɛfiri ɛda mu akɔda mu halleluya yɛbɛfiri awerɛhoɔ mu akɔ awerɛhoɔ mu anaa yɛbɛfiri atetiyɛ mu akɔ atetiyɛ mu anaa nim yɛbɛfiri ɛda mu akɔ ɛda mu ɔka sɛ agya abraham ko mu a ne ana ɛwɔ asekyerɛ na yɛbɛ sɛ yɛnhwɛ koko mu no a yɛka ho asɛm no ne ana deɛ ana ɛta aka ɛnɛma bebree na meɛfa no maako maako munim sɛ ɔka ho asɛm ɔ yɛhwɛ mika ɛti nson mika chapter 7 verse 5 yɛhwɛ deɛ awurade asɛm no ɛyɛka kakraa bi ɛwɔ hɔ na yɛnka kakra ɔsɛ ɔba a ɔda koko mu no ɔno nso wɛwano ne yɛhwɛ deɛ ana ɛkyerɛ ansɛ bebree ma mika 7 verse 5 ɔse monyɛ adamfoɔ ni na momfa mo ho nto ɔyɔnkoɔ so ɔba a ɔda koko mu no ne ho na wɛwano awurade asɛm nie ase yɛ no nso koko mu asɛm na mɛsa mɛka no yɛka sɛ koko mu asɛm a ɛa ne dwumɛ bi a ɛyɛ honhom mu asɛm yɛ a ɛnyɛ honam mu adeɛ ɔbaa da koko mu a yɛne ɛwɔ deɛ ma sɛ dodoɔ no wayɛ awarefoɔ nanso tie ɔbaa bi anaa koko mu nanso wowɔ yere ne deɛ ɔbaa ɔda koko mu na yɛnhwɛ ɔbaa ɔda bɛɛma koko mu sɛdeɛ ɛbie sikyeɛ no ɛnya picha no a ɛbɛmɛ yɛate abraham nso ɔda lisus ɔda Abraham hukum ne mama yate ase. Ekenkan na mama bebe nka bebre na Hega nso eda edi Hega to Abraham hukum ebeka no nso enwa asam kakra. Iwie nso a enya no enya Hega de enko na ebeka. Afi nso so ara nso na yere no nyina edo mugu David hukum. Ero nso ebeka ho asam. Moses nso ka se ontime nso na oman no hukum. Enya no beturu wo mon hukum enya nso ebeka ehu asam. Isaiah 40 40 verse 11 was said Wade ba obaso anya no na otun nya ma na on kokumu na so ye beka ho intasem na bia yuhwe mu so eno achi so ye be bia se eja oba wo da eja no kokumu no oni na nyangopon ye di achi no na ye hwe sa kokumu asem go nyira na fe emame ebabo wa me yate ase nye mo se se Lazarus oda eja ba mu kokumu a na se ne wo pa kire na me ne se adesia ne nkosie no ebebo wa ni pasa na ebese o mekwa twere eja abraham kokumu. Hallelujah, God bless you. Nanso to bi so nanso ubedi kai ati ansa. Hallelujah, obati ansa obaka se wani obaka wani egu so unhu mi bio sese afedi e uni wiase ebedi enditimu enu ansa na obako eja Abraham ekukumu abofo obasu a direct ye dia ma omo na omo officials and the assignment ye dia ma omo na say emesu ani emfa omba wonko a omo hwe se juma ye dia omo nsa no omo de so omo obako the right place nsu a ya kire wo omo ye kan say bia oba eda bema kukumu a ya na wodi ye kire pa se oba no ya na ekire se oba no ne nije didi kai no oba no na nije. Baby, Emma, I'm watching. I say, my munisa experience in the year. My new year. Then I worry, then I say, yeah, if you ever want to be busy, would that be my hook? Mua, would that be my hook? Mua, and this year, a chair, yeah, come once a matter more. A chair, sir. Wouldn't sir, would a home at who will be a wooden home at Kirin Hall? Who will be a wooden home at Kirin Hall? Uwo otijina efuo uwo otijina efuo oda bema hukumu a jese bema no odo ho atwe no na oyo otijina efuo na wan kasa mu nso no udide wo mu na eye abotoye mu. Hallelujah, awarefuo sense anema wo nyina enko so de ya mu impress ye mo mpaye otire bema hukumu na wo hu ndia meka ye dia ene minim kokum kura otire okuna otire mu minim kokura otire mu and we won't be proud. Amen. Amen. And one more, ma'am, and one more. And one more, and it's here, hey, Omi and Cole. Omi, because so old Abema Wukumua. Not a general set. Obano, when it's it. We never said, oh, what for? Wunima sɛ o otitafoɔ umu no wunya ne gyea ankasa a wan na wunima ne gyea a wo na me ne sɛ yesu akɔ ne ebehunu bia ma meka ne saa ne sɛ wo so wo kenka Genesis 16 verse 5 wa ɔse wo de Hega sana na funa ano ɛtɔ ɛgya Abraham kukumu tama na awo wo ma no ɔse me de ɔde ɛtu ne kukumu. Na ajira ade ebe na ye be sunya firi mu Sara ade Hega eto Abraham hukumu no na animonyam hye e ma akoda no jese ya ohu se ya sina animonyam eye abaso bo ya bona abaso eni na nche nso eye jina bia pa bi na ene akoro onye jina bia pa bi jese wakona nimu obenwe se wakona nimu o abrabu mu maka se akoda no obenya ede bi e wono animu. And I'm all feeling proud. It is a almost a naturally who could be me. A next year. It's normal, I'm a baby. Sounds when I ever see a child say, so over paradise here. A animunyam is it. Over paradise here. A basso. A it not be a pa. Now one gasano, umuno, ubena, a debut or one woman. I'm a feeling proud. Mo se won ye ni paketwa Erika, edene to Sara Abraham kumono. Yenge nka awana kimi abuwa muka kira. Na ebi emu bi kofi nzuwa. Yasa apetiri. Genesis chapter 16 verse 5. Na afi yenge diye yeka no se. Times na yanu uyuzi wano. Yana eye time pape bi echina se. Bibi pape bi esu abrabomu u experience. Enitie bi, asumidye bi, ede bi, ahunto bi. Na se, awariye. Se ye hunu sa awawadiye mo diya. Enye, akuzo fo ya awadiye. Nemo miye mpula siye mompa ye papapapapa. Mom ye mompa ye. Ye mi kende ne, mekame chile mo emano. Mo emano. Enitie we diye, emo diye, de mo kiri bema kukum. Uda kukupabe mum. Kukua papa muna uda. Amen. Obeka say na eh apostle dey o kan dey Stephen an ka sa say mo chere mo ana eh Stephen me no mo ka sa ana na ma Stephen Stephen an ana say na ma okay and yeah na jese o nka wa o se na Sarah ka chere Abraham se asem mo ni e wadi me da wo so me na me dey ma funa me to okukumu na o hunu se wonyi nsenti obuma ne matia e bade emu me ne won tam waten Let's say, I never be a Wana, Ega Wana, or Nego to Kumusu, who knew that Hukumu Debi, and should I say, or the Namano? Just a fair year, Hega, or the experience new life to be. You move from you could have ABC or Nabrabumo. Now I was a Yasen also, not for it to me a Bua. And then on from my cousin, Onkai, second, Samuel 12, 18, Sua, so long so. Ne yere nom nyina waru wom nyina ne bade e panse no wote na so no o se me o me do mu nyina me ku David na na kuma mo no so na se ne kukumu me ne me se sa wo do bi kukumu a o se na ni mo nyam no so se wo ni mo nyam o ye obrem pon a e se wo ni mo nyam e ne kwotu Abraham kukumu a e ni mo nyam o se e ye edadie e ye enimu enimu kro e ye nkran hye e ye abotoya mu na ele ibese mudika anya picture no a na abuwa mo pa ugenka ho a sana wadi asamo ka o second Samuel 12 verse 8 wo baye bo no atre ni ya bi woni asa genka ese hia ni ya genka ni ya hunu die wadi beso wo tre ni ka se ye do na kwoto edwa kwoto eja Abraham kumu a wo e bebi edo ko bebi papa edo e ko se bebi papa bebi asom bie wo bebi abambo wo bebi ahoto wo bebi ehisa wo na se ya ba so bo eje jina bia pa eje tumi die na eje nkran hye ye hwe eje se ede ede sa ema nyina ma David no na kire se David no se ase na ni munyam awade sa Abraham ni munyam na wo won so a obekọ Abraham nche nso no na je se won so ya se ni munyam ni bi na Abraham nsia no Abraham na hoto no Abraham eni tie no Abraham kunim die no na won so wadi bi na je se wo bambo na ni nana no enwa sem awa awa se eje nkai a yẹn yẹn waka kre bi na fi yẹn hu de anyamsem no eka o se 12:8 second Samuel na minna mede wura efie me ma wo na mede wura yerenom enso me gu okukum na mede Israel ni Juda fie nyina me ma wo na se isa anka me esenka isa anka me de sene se e be ka wo ho o na kye se e ni monyam se makasa nipa no e no ya bibi obi e to hukumu no wo na ngasi ye so ni munyam e ma nipa so e no ba to hukumu no so no so ye so ni munyam na sana ase wade ka eni e ka hukumu asem wa enye hunam enye hunam enye hunam asem enye hunam enye hunam ani so ade bi ni ye ka ni ye ka so hukumu asem ye ka sai bi e ba wa bra bo mu ye ka jina bi bi a wu ko mu ye ka ahoto bi e di wo ko se mu na enna metra si ya meka unwa sa mochere mono mose nso kai numbers 11 verse 12 wane kachile iza wane kachile mose say wuna adu wa maani ba kurono mose kachile wade say midi ya mintimi wa maani pepe bidepe wa ime na metima suwa wa mwame kuku mina metima suri sa anko fuwa mkuko so sani wa oba atai enini ba ebono bono eni miyara metimi ya oma isa sana mose kai netra say hukumunu ehunwa intasem hukumunu ehunwa intasem se obata eetu ne ba won ne ebo no bo a na se akoda ne odi hine akoda ne odi de ne akoda ne obambo ni che e chine ne ma bebre ti Israel fo no na omo so atiri Mose ne kukum na otire omo nyana na Mose eturu omo na kokoso sadi oba atam bi wodi ne ba ebo ne bo sana ni anwo po se Mose na wa Israel fo no na o ka se wedi ajuma wedi media eso tell me ajuma wedi urade media eso tell me pa na me yete ene o man ni ba duo nyina me no bia etie me me no bia tell me eh urade wedi me zero enso ade se die me pe ena me yim hallelujah ajuma na ti o enso urade nti amen ti fo no omo bre pa o na nko nko fo mbe wi ase nyina e di nko fo hye omo nsa no omo nyina bre ye oko na unya ta am kenka ya omo ze me kan fe Moses so e di oma no eto ni kukumu na ze omo nso oma no o ye ga se e di oma no na se oma no na Moses ko ni so Moses e suwa omo ade suwa na kire se omo da dwene na omo ha unyina na beda Moses so e de sadi akwada se oba tai no se ne ba no obo ne bo a na akoda no bibia na de soa na setuna ne bibia na abeda oba tai no ye ko e ko da bana mu kumu a sana tie na mini me se ade se ne ngosi na ba bo ay bebre ndi wu fride mu kwa demu wu fre ni monya mu kwa ni monya mu wu fre nkuni ndie mu kwa nkuni ndie mu abofo abofo asuwa o awo se me ka si asuwa ne de ne ye ne wo ko se wo da o tari otumu ne ne wo kura wo de anigye na akuro ene ye wo wo wo ene ye kotekoto wo ene ye ma wo suo ene ye se ne mebre nu ane ye ma wo na ye sa akwa so a akwada opanim pa bi kukum akwada opanim papa bi bi kukum kuku papa bi mu amen onga nka ye Isaiah 40 verse 11 kura so a ene so ye ensem bi a edi ani mu ada chi beka wo asem onka ye na wo ka se osan baka fo de Jerusalem on fro enko be kono so na o ma ne so wa ho den so na won kasa mo nsuro na on kansira ida nkuro se mo hwe mu nyangopon no onie na wo to aso a eba 11 ho a ye hwe de wo nyangopon asem no e kan ye akere bi ye ye nka wa hwe wo se ye nka 40 verse 11 wo se ana ten kemi wo se hwe e wa bi nyangopon de tumi beba wane basa bedi ni mu ama no kana ka tia ka ne ho na mu se din anim obae ni nyanku ose odwawefo obeturu enyama ne basa so kwa so mo ne kokumu de wa so wo mo ewade yangpo ba ose obae ni nyanku enyanku no ewade baye wo mo nyina wane nyane nyina obae wo mo na ni bebe na wase ewade ba obae ose obeturu enyama no nyank enyama no ne basa so se de odwawefo no ni nyae ebo na basa so no na wa so mo ne kokum na se odna ali agbo no odna mo na abo mo ne kokko obeye oba so mo na basa so sa na wadi asem eka ndi we no so eye che se wadi fa ho bre wadi fa wo dagbere wadi wo fa wo hawo na ye se obo wadi bo e de se odwa no obo ne obo igawefo ne bo e so oye na adie wo no anka sa na basa so na adie da ne kokum se wo anka sa wo basa ne ye mpato wo chire wo no na chire sa ko la no ni wo hawo bio akwalani ni ama ni ebio ni hawo nyina no etu atwa enanom enitie bi wo ya ni mpa o enitie ka sie papa papa bi wo ya ni mu a esa sie bo ya ho mo ni mpa ukoda e Abraham hukumu a ya hwe de Awurde asam so e ka bio we na afi ye hu afutu a ebenya ya hwe John John 1:18 ya hwe de Awurde asam so e kire John 1:18 egen ka wa ebe hunu ose obi enhunu nya ngopon pen oba a owo no kro no a woda agya ne kokum ono na wo yi na di akire no ose obi enhunu nya ngopon da wo wi ase sa na wo ka na ase yi edu bebi a na ba ye bo no wa hwi abaka se eyi ose obi hunu nya ngopon da edu bebi so ono wa ka se aze enhunu nya ngopon na se ama bi no me ka se ne bible no kra no ekase kase na so anya ntiasia de a ene oba bere edu na bi a onka anya ngopa asam no a don the bible say me nya me ne anya me ne elaja no biso no so de ono so ne elaja no ene ho na eka no kure wo mu ho na bi e wo ka no kure don so nyo ne ne elaja no yeso so say don so ne ne elaja na so ntiasia bi wo enwo bi wo mu pa so wo ntiasia de a fidie ne yesu fidie ne yesu die yesu di a ni yesu ni ye nkofuo bi o asem no ewade bi yesu ama wate asie ne kasa me nemo ka ene me bi aban buru mu no as a controversy enka ebi ada age kura be boye na so nyina no ye ngopo ada rum mo beso ne san nyina ma ye ma ko ma ko ni me se ebre esem no na nka yesu yesu kura se ebe se bi afa banse bi rum ehu intasem rum ehu ensem bi a yangopo ekeka fa ehu no ne ade ade ewo se yangopo ma ye hu ni me bi e be ko si wi asu we mu ene enkomesha hodo a middle east intasem wo fa sa bia no ene ensem bebere nu a na mo tie hu ebra mu wo mu ene de abaraba ye se mo mo bon na ne de bi mu ni mo mo hu se esi ye ya me ne mo ka sai se mo kra no e firi mu ni pa bia ni mu afria wo firi mo mo hu mo kra ne be hu abofo konkon na o me de mo ba kwa eja abena me ne kokumu a e fa ne se paradise wo se eja no oba no atire eja no kokumu na ono nko ana oda na di akire no ene ese eja no twire oba no twire eja no kokumu di a na akire se eja ne kata no so eja no wo ne kata ne ba no so ohwe no so obo no ho bae na eya jina bia kasee pa na etumidie kasee pa na oba no wo mo so wo twire eja no kokumu na ese oba mbo kasee pa na owani munyam kasee pa mu o wani mu onyam kasee pa papa no a ye nya kasee ye wura no twene kokumu no enya sana ketu akura o twene kokumu no ano eya sana kasee pa eya kasee pa eya kasee pa sana unyango pa sam eka eya jana bi kasee eya ahoto a edi mu pa ye na eya so die amen eni pa sana ba se ye twere eja abram kokumu amen. In the Messiah, you have a kid, a Jabram Hukumu, no, I don't know about why. I'm a kid, a Jabram Hukumu. So, a Janai or Obano or to a Janu Hukumu. Yes, I said, a Janu Bono won't buy. A Janu Renoso. A Janu Akatano, so, or any moon yam. Sana, you call paradise and so on. A Kuba pet. You call a Jabram Hukumua. Paradise yankasano ehono ebo ebambo firi waba tumi efiri waba ene se ehono ebo anye bebre tie ka ne se oko paradise ya woni wo hawo dadwene abebere se biya no ankasa eye ne wo biya no efiri du biya no ankasa no sadie oba no eye eja no eye oba no no eja no ehwe oba no so no obo ne ho ban ewade anyina mu no sana yako paradise nso a ewo nso etie se ebia no anka sana emwanete honhom a ewo bia ho no ekata wo so honhom bi wo bia ho no a edi bia no so na ewo nso eye wiase bi ewo nso eye wiase bi ewo nso ansa nso ewo nso e different from ye wiase we mu ewo omo system no ene ye system no eye different kura ene nso ye beka ewo nda sam pa yi ɛhɔ no a yɛbɛkorɔ no ɔmo system ne yɛ system no ɛnyɛ de korɔ koraa na ɛyɛ asɛm paa na awurade nyankopɔn de yɛbɛkɔ hɔ na bia no ɛbɛyɛ yɛn abɔfoɔ wɔ hɔ fri abɔfoɔ ɛwɔ hɔ a ɔmobɔ bia no ɔmobɔ ɛhɔ ɛho bae a ɔmo ne ahotefoɔ kronko a ɛna ɛwɔ hɔ nti ɔmo nyinaa obiaa wɔ ne bɛd obiaa ɛno nso ɛwɔ ɛno nso ɛho wɔ ahintasɛm omo nyina obia da ne mpa so obia ye mpa ne mfo omo ejanom ko ya che ejanom ko ya che amen ejanom ko ya enche omo ko ya che a che ejanom ko ya che pa nzo edi min kan se obi ba ya ma ye se de ntufo bi kan no se eje obi ba ma ye se mo se anyom no ejanom ko wu a che yanum ko wu ache papa omo ko ya che nso e de ne a ya che no ye ba ko to omo e no un se Moses wonye ne ba Moses nso wonye ne ba be ko ye no ofri ho ba ye no ta mo nso ofri Awurade Yesu ko bo mpa ye e wo mountains na Moses wose obema Moses yi ni mo de ni mo nya mu oni Elijah o se o jo mo dress ni wa un de me jo omo kura hwe paradise na wudi ho agorɔ no paradise what I want to hear ball life what I see up amen na hadi adie ba ni yeye hadi adie ba ni yeye ye ko ball life what I see o pa ko ball life what I see what nyango pon ni munyam amen ene je se ye prewu fi a ye zero ene je se adomo nyango pon de dom ye no ene ye so ene se ajidifo o mmye nyiri ye ho pa te se animonya bi atwa ye enkunimbie bi atwa ye enkofu bi di kai a je se ene je no na omwo mu omunyina atwa ye de ye beko ho ebedun ebe no na onlo so asina se so ada ya wa nsore ya baba mane se asina se so waso roba no okay ni ahwe dai afi akuma ani awro ho ni ne mebebre nu ani nso ba ni patri mu ne so le kra no na ekọ ba bi so po baba aba ye hondo tie ni aka chido se otie be ko do tie mu tie mu na me pri ba ye tie mu nso na me sa ma kro ewade de ma ye ewade afa Shanka Radi Ding. Hallelujah. About for anyone wanting only one young who. Some are in there who. I want the one young who. I want the answer. About for no more. Sit for any in a go. Yabako. Omega said Yabako. Yabako. Emo anybody in the morning or any air cool, we ask. Or when some of the Sunday Brown or no. See if you are saying someone may be a fat rather my own home. We are saying we are one sense and ye. Never be a year and never can see a CBI trainer in Timothy or two. I say, who says I did with your badia? Mummy asked for you rather. Never can see a CBI. You ever found one to make a country more. Bibu, your body is only a come once a much more. Number more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, more, se wunya dwene se awade a wo bo ni awade a wo som no enye wa dwene se wo som ma obi a ne ma wo som ma awurade na daachi bia ne awade a se woni mu onyam e was enye ma e ba wiase no enye ma e ba wiase no do so bebre enye ma e dito empanimfo tetefo ne kika ho asa me se e ba wiase nyira no se me hu dia me nka kora mfa ho e me na to hu nka sam e ya dwuma na me ka na me dade ehe Yolu salamu kureye yeka huwase mebe mbeche miyenu Enwa yintase mebele mbeche miyenu nwa sabira nwa anu Enene wade eba Kutifu yaka huwase mbe Yenka huwase mbe biyo Siya ebile yasi yebiye wanya mwongu Sede kukonkono Emu ache miyenu Ene sede mkomecha faa honi diye kafa unji na Yadebe ni enwa enye nungko Ensembe bire Echilese wade danu anu Enche wade baba befani mkofo na odi yakọ mo se efisa ma se be se odi kai no obi beja na se be se odi kai obi beja na nsa obi so nya nko e aha da kakara na hallelujah
2: mele se ewade ba boye ewade ba biebie na nsa mo so akere ewade na eisira mo yango pon na edu mo Wani pesa daache ahema no ene ene tie na e ba no mo somo komu bie. Munse sie mo monse mo hode. Mo mo ne na ho. Unzo za zo bi bia. Amane hu bia obi ana mo bia. Mo me mu na deketwa. Mo mu ne ketwa kura. Ewade beboa mo. So how be da wo so a. Ene wa bra bwa wi e ano no. Abofo ya ready se wo firi okani Philippa bia mu a. Wo mekwa ba bia ho ye pa. Na bon samo di wi ase bra bwa ne wi aye. Abrabwa wo sa bra bwa ko so die. Awa si yedidi eni e nom diye. Nansi yedidi eni wa nomu yina emro. Si yekai wun se da chino. Okra ne woye imo no. Nifi eno. Obe fri woye imo. No. Ewade ba. Obe se nye. Obe nye epi wofro. Ofri woye imo no wa. Obe kwa wufro mo. Enene. Neme pa. Mesa de se yeka da sempano wwa se mwa. Niye huna da sempane diye. Etire ni nya sa e picha no wa. Ebe me ya ti asye pa. Nafi ebe se wade di mo nyam pa. Da sempano yase obo fobi. E di sempe di. Eduna ye ye se obo fobi di da se mpe bi e be wiyase. Ni obe kati na omo moti wiyase nina se. Omo nko tue wiyade. Na ebele no wansan. nso so omo ankoto anso de wura de obofo no nanu mudi a ene ne me sane omo koto aboa no so omo ankoto obo urade o obofo no nanu mudi a ene so obofo no asipe na obofo no nkran nsem o de beba nso omo anso mu no omo anfa anya dwuma a ene aboa no nso omo koto no because obofo no urade obofo no ba obeka se omo koto urade na atemu do no adu eja kronkron ede ni munyano na asere kasie ema wo ene de yo me ato wonka ampa enije.